0: Ang Send the Light Ministry sa isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng imposible. Ang hindi kailanman maaaring gawin ng mga tao'y napakadaling gawin ng Diyos. Noon at ngayon, ang Panginoon ay naghahanap ng mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Kanya upang maging mga kasangkapan niya sa pagpapamalas ng Kanyang dakilang kapangyarihan. Ang mga propeta ng Diyos at maging mga apostol ni Kristo ay pangkaraniwang mga taong nakagawa ng mga di pangkaraniwang mga bagay. Halimbawa, ang ilan sa kanila'y humawi ng dagat at ilog, may tumawag ng apoy mula sa langit, may nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga diablo at bumuhay maging sa mga patay. Ang gayong mga alagad ng Diyos ay pawang mga laman at dugo na walang ipinagkaiba sa ating lahat. Subalit, nasaksihan at naranasan nila ang mga tanda at kababalaghan dahil sila'y mga taong may tunay na pagkakilala at pananampalataya sa Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang ating susunod na pag-aaral ay sisiyasat sa isang naging mapanganib na eksena sa buhay ng mga apostol. Sa kanilang paglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo sa laot. Sa kabutihang palad, minarapat ni Jesus na maglakad sa ibabaw ng tubig at naparoon upang alalayan sila. Dinggin po natin ang komentaryo sa mahimalang tagpong ito ng ating Bible teacher, si Brother Rodel Malyari.
1: It is recorded in the Gospel according to Matthew chapter 14 verses 22 to 32. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. Matthew 14 verses 22 to 32. Kung atin pong ililiwat sa Pilipino, ganito pong sinasabi, At pagdakay pinilit ni Jesus ang kaniyang mga disipulo na lumulan sa isang bapor at mauna nang magtungo sa kaniya sa kabilang ibayo, samantalang pinapaalis niya ang mga karamihan. At nang napaalis na niya ang mga karamihan, siya'y umakyat sa isang bukod na bundok upang manalangin. At nang sumapit ang gabi, siya'y naroong nag-iisa. Ngunit ang bapor ay nasa gitna na ngayon ng dagat na hinahampas ng mga alon, sapagkat ang hangin ay pasalungat. At sa ika-apat na pagpupuyat ng gabi ay nagtungo si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng dagat at nang makita ng mga disipulo na lumalakad siya sa ibabaw ng dagat, sila'y nabagabag na nagsasabing ito'y isang espiritu at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Ngunit pagdakay si Jesus ay nagsalita sa kanila na nagsasabing maging malakas ang loob ninyo, ako nga ito, huwag kayong matakot. At si Pedro'y sumagot sa kanya at nagsabing, Panginoon, kung ikaw nga yan ay anyayahan ako na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At nang si Pedro'y lumunsad mula sa bapor, siya'y naglakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Ngunit nang makita niya ang hanging malakas, siya'y natakot. At sa pagsisimulang lumubog, siya'y sumigaw na nagsasabing, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sinabi sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya, sa anong dahilan ka ba nag-alinlangan? At nang sila'y nakalulan na sa bapor, ang hangin ay tumigil. A supernatural walk, isang di pangkaraniwang paglakad, ang pamagat po ng ating pag-aaral sa Banal na Biblia. Pagkatapos pong pakainin sa mahimalang kaparaanan ng Panginoong Jesus, ang mga taong sa kanya'y nakikinig sa pangaral sa salita ng Diyos. Nambilang daw po nila ay 5,000 ang mga kalalakihan maliban pa sa mga kababaihan at mga bata. Mayroon pong pakiramdam ng pananagumpay at ng kagalakan sa mga apostol pagkatapos ng himala ng Panginoon nung sa pamamagitan lamang ng 5 buong tinapay at 2 pirasong isda ay nakuha po niyang pakainin ang sa aking taya ay mga 10,000 katao dahil ang 5,000 mga kalalakihan pa lamang. Ang isa pong namumukod tanging aral sa buhay Kristiyano ay ito. Pagkatapos po ng mga panahon at sandali ng ating mga espiritual na pananagumpay at mga pagpapala, hindi po tayo dapat mag-relax at magpatumpik-tumpik at mag-celebrate lamang, kundi lalo po tayong higit na maging mapagbantay at listo. Kung bakit po ay dahil sa panahong tayo po'y relax na relax, hindi nakakadama ng anumang panganib sa buhay spiritual, tayo blessed na blessed, tayo mayroong mga victories, doon po tayo kung minsan masusubok sa ating pananampalataya at doon tayo bubueltahan ng kaaway na Diablo. Sa bahagi ng Ebanghelyo na ating natunghayan, ipinag-utos ng Panginoong Jesus sa mga disipulo niya na mauna nang magpunta sa kabilang ibayo sakay ng isang bapor samantalang siya ay humiwalay muna at nagpaiwan upang manalangin sa ibabaw ng isang bundok. Isa po sa mga kahangahangang katangian ng Panginoong Hesukristo ay ang pagiging mapanalangin po niya. Gaano man ang naging gawain niya o yung pagkapagod o yung mga pinagkakaabalahan sa buong maghapon, ginagawa po niya at binibigyan diin na humiwalay sa isang liblib na lugar upang makaniig sa pamamagitan ng panalangin ang makalangit na Ama. Samantala, ang mga disipulo na nauna nang lumulan sa bapor at naglayag ay nakaengkwentro po ng pasalungat na hangin sa kalagitnaan ng dagat. Binagyo po sila ng napakalakas sa gitna ng karagatan. Ang hanging pasalungat sa katotohanan ay isang oportunidad sa Panginoon upang kanyang ipakilala, upang kanyang ihayag ang kanyang kontrol sa kalikasan at taglay po niyang dakilang kapangyarihan. Tandaan po natin, hindi lang ordinaryong taong pinagkalooban ng di ordinaryong kapangyarihan si Jesus, kundi siya po ang anak ng Diyos. Siya ay nasa likas na pagka-Diyos na tinatalukbungan ng kanyang katauhan. Mababasa na hindi nagluwat ay sinamahan ng Panginoon ang kanyang mga disipulo, subalit ginawa po niya ito in a different style. Ang Panginoon ay lumitaw sa binabagyong mga disipulo niya sa pamamagitan ng paglalakad sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ayon sa verse 25. Ang fourth watch o ikaapat na pagpupuyat ay sa pagitan po yan ng madaling araw ng alas 3 hanggang alas 6 ng umaga sa Gentile time. Ang mga Hudyo po kasi ay may 12 oras sa maghapon. From 6 a.m. sunrise to 6 p.m. yung tinatawag nilang even o yung gabi. And then after 6 p.m. ay wala na po silang 7 o'clock, 8 o'clock, wala po. Ang mayroon sa kanila ay mga pagpupuyat o yung tinatawag sa English na watches. Ang 6 to 9 in the evening ang first watch. 9 p.m. to 12 midnight second watch. Ang third watch ay yung kakrowing o pagtilawok ng manok sa hating gabi at hanggang alas 3 po yung third watch. Subalit sinasabi in Matthew 14:25 na ang Panginoong Hesukristo'y nasumpungang naglalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa binabagyo at hinahampas ng malalakas na hanging bapor kung saan lulan ang mga sindak na mga disipulo. Sa pinakamadilim at kung kailan pinakamalakas ang bagyong bahagi ng ating buhay, naroroon naglalakad papalapit sa atin upang umalalay at magpalakas sa ating loob ang Panginoong Hesukristo. In the darkest and stormy hours of the night, the disciples witness the powers of the Lord Jesus Christ. Atin pong hihimayin at susuring mainam ang Matthew 14:22 to 32 na napakakawili-wiling pag-aaral sa banal na kasulatan. Una, let's look at verse 28. Ang sabi po nung unang bahagi ng verse 28 na kung kailan at saan ay inakalang isang multo ang Panginoon at nagpakilala siya. Meaning, hindi multo, kundi mismo ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa verse 28 ng Matthew 14, "And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water." Ang sabi po sa Matthew 14:28 ni Pedro, "Panginoon, kung ikaw ngayan, ipahintulot mo nga ako'y makalapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." First, notice a bold petition. Narito ang isang mapangahas na kahilingan ni Pedro. "Panginoon, kung ikaw ngayan, hayaan mong ako'y lumapit sa iyo at ako'y makapaglakad din sa ibabaw ng tubig." Sa unang bugso, makikita po natin at aakalain na ito'y napakadaki.

Ephesians 3:20 says, "Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think." Ephesians 3:20. Ngayon sa kaniya na may kakayahang gumawa ng lubhang masagana nang higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Yan po ang patutuo ng banal na kasulatan hinggil sa kapangyarihan ng Diyos. Wala siyang limitasyon at sa mga hindi nag-aalinlangan sa kaniya, ipapamalas niya ang lubhang napakalakas niyang kakayahan. Balikan po natin ang takot na mga disipulo na lulan ng bapor na hinahampas ng bagyo sa kalagitnaan ng dagat. In fairness kay Pedro, walang isa man po na nagsalita at humiling sa Panginoong Hesukristo maliban kay Pedro. Nais ni Pedro, in fairness sa kanya, na lumakad at makalapit pa siya ng higit na malapit, samantalang ang kanyang mga kasamahan na hindi po nabanggit kung sino-sino ay umurong at naniliit sa kadahilanan ng kulang ng pananampalataya at lalong malala ng dahil sa pagkatakot. Naway katulad ni Apostol Pedro'y ating hanapin ang pribileyo at pagkakataon na makalakad ng higit na malapit kay Jesus, maging kung saan ang ating makalamang katalinuhan, karunungan at maging ang ating pansariling mga emosyon at pakiramdam ay kakaiba ang dinidikta. Ang sabi ng 2 Corinthians 4:18, "While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal." 2 Corinthians 4:18. Samantalang kami hindi tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. And then let's go to Matthew 14:29. Ang sabi po ng kasulatan, "And he, that's the Lord Jesus Christ, said, 'Come.'" At sinabi ng Panginoong Hesukristo, "Halika." Now with Peter's bold petition comes an open invitation by Jesus. Ang sabi ng Panginoon, "Halika." Isa po itong pintuan ng oportunidad na nabuksan ng dahil sa pagpapahayag ng pananampalataya ni Pedro. Ang sabi niya, "Gusto kong lumapit sa iyo, Panginoon." Ang wika't sagot ng Panginoong Hesus, "Halika't lumapit." Inanyayahan po si Pedro, kumbaga, na lumakad doon sa lugar na kung saan ang mga paalamang ng pananampalataya, ang mga ngahas, tumahak. Ang paglakad po ng isang mananampalataya ay larawan ng kanyang pananampalataya. The believer's walk is supernatural, for he walks not by sight but by faith. 2 Corinthians 5:7 says, "For we walk by faith, not by sight." 2 Corinthians 5:7. Sapagkat kami lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Yan po ang patutuo ni Apostol Pablo. Sa mga mata ng mga taong marurunong sa sanlibutan at makalupa, ang talinong ginagamit ang gayon ay isang kamangmangan. Ang bawat mananampalataya na nagsusumikap mabuhay ng may pananampalataya sa Diyos ay tinuturing pong isang taong may diferensya ang pag-iisip ng mga taong tagalupa. Sa katotohanan, ang bawat tunay na mananampalataya ay inaanyayahan ng Panginoong Hesus na lumakad na may pananampalataya sa dagat ng buhay kung paanong siya rin na ating Panginoon ay lumakad. And then notice with me verse 29b, yung huling bahagi ng Matthew 14:29. "And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus." Matthew 14:29b. "At nang si Pedro'y lumunsad mula

0: sa bapor. Siya'y naglakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Here, we see a successful attempt. Narito po ang isang waribang matagumpay na pagsisikap ni Apostol Pedro. Sinasabi ng kasulatan, siya'y lumunsad o bumaba mula sa bapor. Binitawan po niya ang kanyang pagkakahawak sa kanyang comfort zone at naglakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon at lumapit kay Jesus. Alam po ninyo na iyong imposible at hindi magagawa sa karaniwang lakas at dunong ng tao ay pwedeng matupad sa pamamagitan ng simpleng pananampalataya lamang sa mga salita ng Panginoon. Ayon sa Luke 1:37, "For with God nothing shall be impossible." Luke 1:37, "Sapagkat sa Diyos walang anuman ang magiging imposible." And then in Luke 18:27, "And he said, the things which are impossible with men are possible with God." Luke 18:27. Sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang mga bagay na imposible sa mga tao ay posible sa Diyos. Ang bagay na hindi maaari at hindi posible sa mga tao ay oportunidad ng Diyos na ipakilala ang kanyang kapangyarihan dahil siya ay hindi malilimitahan sa kanyang kakayahan at kapangyarihan. Ang buhay pananampalataya ay nagpapahiwatig ng ating lubusang pagsasaysantabi o pagbitaw sa bawat pinagmumulan ng ating seguridad. Ang buhay pananampalataya ay nangangahulugan na ating iiwanan ang ating mga tinatangkilik at mga tinatawag na comfort zone. Kagaya po ng salapi, ng trabaho, ng negosyo, ng minamahal sa buhay, ng anumang bagay o tao o mga pangyayaring mainam sa buhay, estado, sirkumstansya na siyang pinagmumulan ng ating seguridad, yaon po ang ating pinaka-comfort zone, yaon po ang ating pinaka-bapor. Na kagaya ng mga kasamahan ni Pedro ay naroon umurong at sila po ay nasisindak ng dahil sa mga pangyayari. Mga minamahal at kaibigang Kristiyano, kinakailangang lumabas po tayo sa ating bapor ng pinakamakalupang karunungan at comfort zone patungo sa isang makalangit na kaunawaan at pananampalataya kay Jesucristo. Nais ko lamang pong idiin na hindi pa natin lubos na pinagkakatiwalaan ang Panginoong Jesus hanggang ang ating mga kamay ay nakahawak pa at hindi natin binibitawan, kumbaga ang bapor ng lahat ng makalupang mga suporta, mga saklay at pinagmumulan ng seguridad. Karapat dapat na bitawan po natin yan, tumindig tayo at sa Kanya lamang tayo tumingin. Ang ganda na po sana ng sitwasyon. Naroon si Pedro, binitawan ng pagkakahawak sa bapor. Siya po ay nakatuntong na sa ibabaw ng tubig at siya'y nagsimulang lumakad. Ngunit ang sabi ng verse 30 ng Matthew 14, yung unang bahagi, "But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink." Matthew 14:30. Ngunit nang makita niya ang hanging malakas, siya'y natakot at nagsisimulang lumubog. Here we can find a momentary failure o yaong pansamantalang pagkabigo. Malamang inaakala po ni Pedro na kung siya ay lulunsad, bababa mula sa bapor at pagtapak niya doon sa ibabaw ng tubig ay kagyat at agad-agad na mawawala ang malakas na hangin at titigil ang bagyo. Inaakala po siguro niya na kung siya ay tutugon sa paanyaya ng Panginoon ay mawawala yaong bagyong yon. Ito po ang totoo. ang ating mga kaligaligan at mga kinatatakutan kadalasan ay hindi pa rin mawawala, hindi titigil ang mga bagyo ng buhay kahit na tayo pa'y maglakad sa ibabaw ng tubig patungo sa direksyon ng Panginoong Hesukristo. Ang ating pananampalataya ay palagian at tiyak pong masusubok. Ang Apostol Pedro ay na-sidetrack at mula sa pagkakapako ng kanyang paningin kay Jesus, the author and finisher of his faith, napako po na focus, na concentrate ang kanyang paningin sa napakalakas na hangin at sa bagyo, at sinasabi ng Biblia nagsimula po siyang matakot at lumubog dahil naging mas concerned siya sa bagyo, sa problema, sa sitwasyon, kaysa sa makapangyarihang Panginoon na may hawak ng sitwasyon. Ayon sa Hebrews 12:2, yung unang bahagi ay nagsasabi ng ganito, "Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith." Hebrews 12:2a, na tumitingin kay Jesus ang tagapanguna at tagaganap ng ating pananampalataya. In verse 30, we witness a momentary failure. Nasaksihan po natin na yaong matagumpay na sanang pagsusumikap ni Pedro na maglakad sa ibabaw ng tubig at nagawa po niya yon ay napalitan ng pagkatakot at pag-aalinlangan nang makita ang naglalakihang alon, ang malakas na hangin at bagyo na humahampas sa bapor, muling nagbalik ang kanyang pag-aalinlangan at pagkatakot. Ano pat sinasabi ng banal na kasulatan, nagsimula po siyang lumubog. Atin pong ipagpatuloy ang ating pagsusuri sa Matthew 14 sa Bible study nating A Supernatural Walk. In verse 30b, yung huling bahagi, ang sabi po ng kasulatan, "And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me." Matthew 14:30b. At sa pagsisimula niyang lumubog, siya, si Pedro po, ay sumigaw na nagsasabing, "Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee." Hindi po. Ulitin ko po. "And beginning to sink, he cried, saying, Our Father, which are in heaven," etc., etc. Hindi po. Tatlo lang po ang sinabi niya. At ang sabi po ni Pedro, "Lord, save me." Tatlong kataga. "Panginoon, iligtas ako." Here we see an earnest prayer o isang panalangin seryoso. Napakatalino po ng Pedro sa kanyang pagsigaw at paghingi ng saklolo sa Panginoon sa sandaling siya'y nagsimulang lumubog. Ang emphasis, ang diin ay nasa nagsimulang lumubog, beginning to sink in verse 30. Tunay nga po na ang taong nasa bingit ng kamatayan at malapit ng mapahamak ay hindi magatubiling tumawag, humiyaw, humiling sa Panginoon na siya'y iligtas. Matalinong pa siya ang ginawa ni Pedro na manalangin. Samantalang naroon sina San Juan, sina Bartolome, sina Santiago at iba pang mga santo, hindi siya nanalangin sa kanyang kapwa santo, kundi nanalangin po siya sa Panginoong Hesukristo na siyang tunay na makapangyarihan. Kagyat at agad-agad po siyang humingi ng saklolo nang siya'y magsimulang lumubog. Taliwas sa ginawa ni Pedro, maraming mga tao ang maghihintay pa. Marami ang mga magpapaliban pa hanggang sa sila ay lumubog, hanggang bewang, hanggang dibdib o kaya naman hanggang leeg bago maisip na lumapit sa Panginoon Diyos. Mapapansin na idinalangin po ni Pedro ang isa sa pinakamaikli subalit tinugong panalangin ng Panginoon sa Biblia. Ang Panginoong Jesus ang nagpapahayag sa atin na maliban lamang sa kanyang mahabagin at patuloy na saklolo, wala tayong magagawa kundi matakot, manginig at magsimulang lumubog. Tinutugon niya ang mga marubdob, ang mga maalab at mga tapat na panalangin para sa pagliligtas. Halimbawa, in Romans 10:13, ginagarantiya ng Panginoon, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Romans 10:13. Kung ito man po'y patungkol sa pisikal na panganib o lalong malala, yaong pangwalang hanggang kaparusahan at panganib sa impyerno, ginagarantiya at pangako ng Diyos na sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon, hindi sa kung sino-sinong santo, kundi sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ay maliligtas. No more, no less, yun po ang pangako. That's the deal. So, we see in verse 30 an earnest prayer by Peter. Isang maalab at taimtim na panalangin ni Pedro. And then in verse 31, yung unang bahagi ay nagsasabi po ng ganito, "And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him." Matthew 14:31a. At agad-agad iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Here we see a speedy deliverance o yaong mabilisang tugon ng Panginoon sa kaligtasan. Ibig pong sabihin, instant confession brought instant salvation. Ang agad-agad na kapahayagan at paghingi ng saklolo at tulong ni Pedro kay Jesus ay nagdulot ng agad-agad din naman at kagyat na pagliligtas para sa kanya. Ang Panginoong Hesukristo, if you will excuse me and pardon me, is really the source of perpetual help. Siya po ang Panginoon ng tunay at laging saklolo. Ang Apostol Pedro ay hindi po pinabalik doon sa bapor at pinagalitan ng Panginoon. Wala pong anumang tali, walang lubid, walang salbabida o ano paman na nagmula sa bapor. Here, we will see that the ship is a type of religion. Makikita po natin ditong malinaw na ang bapor ay pagsasalarawan ng relihiyong gawa ng tao na walang anumang saklolo, walang tulong, walang pakinabang sa panahon ng kaligaligan at kapahamakan. There is no help in man-made religion for the troubled and the perishing. Yan po ang mapait na katotohanan. Kadalasan ang relihiyon ang nakikinabang sa tao, subalit ang tao, yung pangkaraniwang ordinaryong kaanib sa simbahan o relihiyon ay hindi mapapakinabangan ang kanyang inanibang simbahan relihiyon sa panahon ng kalungkutan, kalumbayan, kagipitan at lalong masaklap sa panahon ng kamatayan at pagharap sa Diyos. The Bible declares that the Lord Jesus caught Peter. Nahawakan, iniligtas agad-agad ng Panginoong Jesus si Pedro na agad-agad din namang humingi at sumigaw para sa tulong at kaligtasan. Nasumpungan ni Pedro ang kaligtasan at katiwasayan, ang kanlungan sa makapangyarihang kamay ng Panginoong Hesukristo. My friends, ladies and gentlemen, these strong and ready arms of the Lord Jesus Christ are still outstretched today for you and for me in time of trouble. Psalms 138 verse 7 promises, "Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me." Psalms 138 verse 7. Bagaman ako'y lumakad sa kalagitnaan ng kaguluhan, bubuhayin mo akong muli. Ikaw ang mag-uunat ng iyong kamay laban sa puot ng aking mga kalaban at ang iyong kanang kamay ang siyang magliligtas sa akin. Purihin po ang Panginoong Diyos na iyong kahalintulad na makapangyarihan at nagliligtas. Sumasaklolong kamay ng Panginoong Hesukristo kay Pedro ay narito pa rin. It is available for you. It is for the asking if you will call upon the name of the Lord. So here in verse 31, we see a speedy deliverance. Narito sa talatang 31 ng ating pinag-aaralang bahagi ng kasulatan, ang mabilisang pagliligtas ng Panginoon. Walang requirements, walang gimmick, walang ritual, walang seremonyas. It takes a prayer of faith, an earnest prayer to be saved from trouble in order for the Lord to come to the rescue. Purihin po ang Diyos na nakapagliligtas noon, ngayon at sa darating na panahon. And then we go to Matthew 14:31b. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Matthew 14:31b. O ikaw na maliit ang pananampalataya, sa anong dahilan ka ba nag-alinlangan? In this verse, we see the Lord's gentle rebuke. A gentle rebuke. Isang banayad na pagsaway, isang malumanay na pagtutuwid ang nagmula sa bibig ng Panginoon pagkatapos agad-agad niyang iniligtas si Pedro. Wala na po yatang nakakawalang gana at sumisira sa kasiyahan ng Panginoon kaysa sa ating mga pagdududa at pag-aalinlangan. Paulit-ulit na sinasabi, tinuturo ng Biblia that without faith, it is impossible to please God. Hindi po natin mai-impress ang Panginoon sa ating mga personal accomplishments, sa ating mga achievements, sa ating mga naipundar, kung anong kagalingan mayroon tayo o mataas ang pagkatao natin, edukado, etc., etc. Nothing can please God except our faith. In the Bible, bukod tanging ang mga taong simple, subalit may mga pananampalatayang buhay sa Panginoon Diyos, ang mga nagbigay ng kasiyahan at naka-impress sa Panginoong Hesukristo. Tandaan lang po natin na walang anumang bagay na nakakawala yata ng gana sa Panginoon kundi ang ating kakulangan o kawalan ng pananalig, pagtitiwala, pananampalataya sa Kaniya. Tunay nga namang nakalulungkot ang katotohanan na silang mga nagsasabing ipinagkatiwala na ang mga kaluluwa nila sa Panginoon Diyos ay hindi may pagkakatiwala ang kanilang mga katawan sa Panginoong Diyos. Sila na mga nagsasabing ipinagkatiwala na ang hinaharap, hindi po may pagkatiwala ang ngayon sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Sila na mga nagsasabing ipinagkatiwala na sa Diyos ang pangwalang hanggang kahihinatnan nila ay hindi mapagkatiwalaan ang Panginoon Diyos para sa temporal at pangkasalukuyan at pansamantalang mga bagay-bagay. Gayunpaman, sa kabila ng kakulangan natin ng pananalig at pagtitiwala sa Panginoon, ang pagiging banayad at mapagtiis ni Jesus ay palagiang nahahayag sa atin na may gayong napakaliit na pananampalataya. Hindi po sinabi ng Panginoon, O thou faithless man, hindi niya sinabing ikaw na walang pananampalataya, kundi ikaw na may maliit na pananampalataya. Kagaya ng isang mama o alagad ng Panginoong lumapit sa kanya, ang sabi niya, Lord, increase our faith. Nawa ay isanay po tayo, turuan tayo ng Diyos sa pang-araw-araw na paglakad natin dito sa lupa, sa mga sitwasyong ating naiinkwentro at dinaranas na lumago tayo sa ating pananampalataya. If we have truly trusted the Lord Jesus Christ, let us seek to trust Him wholly. None will be ashamed that trust Him in the day of trouble. Hindi ka mapapahiya kung sa araw ng kaguluhan at kaligaligan ay tatawag ka sa Kanya. Ipinapangako ng Romans 10:11, "For the Scripture saith, whosoever believeth on Him shall not be ashamed." Romans 10:11. Sapagkat ang kasulatan ang nagsasabi ng sino man ang sumasampalataya sa Kanya'y hindi mapapahiya. And then finally, we see after a gentle rebuke, we see a blessed result. According to verse 32, the Bible says, "And when they were come into the ship, the wind ceased." Matthew 14:32. "At nang sila'y lumulan sa bapor, tumigil ang hangin." We see here a blessed result. Isang pinagpala at napakahusay na resulta. Sinasabi po ng kasulatan na si Pedro'y muling nakalakad sa tubig na kasama na ngayon ng Panginoong Hesukristo na sa kalagitnaan ng bagyo, naglalakihang alon at ng malalakas na hangin, naroon muli si Pedro na kasamang naglalakad ng Panginoon papalapit hanggang sa sila'y makasakay mismo doon sa bapor, na si Pedro'y ligtas na mula sa pagkakatakot, samantalang lang nang unay siya po'y halos mahimatay sa takot nung siya'y nagsimulang lumubog. Ang paglakad ni Pedro papunta sa Panginoon ay panahon ng pagsubok sa kanyang pananampalataya. Subalit ang kanyang paglakad na kasama ng Panginoon ay mapayapa at kalmado na ngayon. Ang hangin ay napakalakas pa rin, humahampas pa rin ang alon sa bapor at ang bagyo'y naroroon pa rin gaya ng dati, ngunit ang Pedro ay hindi na natatakot sa anumang masama dahil kasama niya ang Panginoon. Yan din po ang patutuo ng salmista nang sabihin niya in Psalms 23 verse 4a, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me." Psalms 23 verse 4a. "Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang masama sapagkat ikaw ay kasama ko." Purihin po ang Diyos, ang ating Panginoon at tagapagligtas, na bagaman hindi niya inaalis ang lahat ng mga suliranin, kaligaligan, pagkabagabag, mga krisis, mga kalamidad, bagyo ng buhay, ay nangakong sasamahan tayo sa lahat ng kapanahunan. Yan ang kasiguraduhan, yan ang katiyakan ng Panginoon Diyos sa kanilang sa Kanya'y nananalig. Nang ang Panginoong Hesukristo'y nakasakay na sa bapor kasama ni Pedro, sinasabi ng Biblia na tumigil ang malakas na hangin at nawala ang bagyo. Naranasan ni Pedro ang malapit na presensya ni Jesus na siyang lihim ng isang matagumpay na buhay Kristiyano. Kaibigan kong Kristiyano, nasusumpungan ka ba ngayon sa mga sandaling ito ng Panginoong Hesukristo na may dalang takot at kabalisahan o pagkaligalig? Kung gayon nga, magtiwala ka sa Kanya na kaya niyang payapain ang bagyo ng iyong buhay. Kaibigan, kung hindi paligtas, wala pa kay Hesukristo. Kung hindi ka pa tumawag kay Jesus ngayon upang magpaligtas, maaari mong gawin pagkatapos ng Bible studying ito at pahintulutan mo siyang pumasok sa iyong buhay at puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po si Brother Rodel Malyari na nagpapaalala. Si Kristo lamang ang ating sandigan. Siya ang ating matibay at malaking bato at kanlungan sa panahon ng mga bagyo ng ating buhay. Pagpalain po kayo ng Diyos.
1: Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight @yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.